onye nwe ka o ji ya n'aka ibe dị mma larị gaga terezo ọnụ ọra na-agụ egwu egede ege flavo na fino mara ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye kalili ya anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etuluru ego abụrụ ụsa ekene m unu aba